0: us with God. Friday, May 29, Saturday, May 30, and Sunday, May 31, ano yi. Don't you get no more war. Ilu akpatere pada. On the 31, yege gelo jota abida badwa AK 47. Eni jolo hundo, dino ayo ni poji koka kiri agbaye. Oye bubwe nye jakpade, lori yoke adwa no more war. Ebi toji poko lokwe nye lo nje lo fe. Iwo na mabo. Awa jake jankere sholo wala yelo ma wambe. Tue moko lokwa mo lori emi. Nati woro dumbada. Ewa mato e joku. Mato e joku, ewa mato akpate. Lori oke aduwa no mo wo. Fekunari alaye. Membasi ni ke makbe. 0903-393-3006. Tabi 00-6648-1455.
1: Hanson nipa ogo
2: bẹẹni
1: Matthew
2: baba
1: emba logo
2: yes sir
1: ti o ba feran ogo
2: e bẹẹni sir
1: ogo ri agbole
2: bẹẹni
1: en to ba logo
2: yes sir
1: ti o ba feran ogo
2: bẹẹni sir
1: aye agba lowo e emba logo
2: yes sir
1: ti o ba protect
2: yes sir
1: Matthew
2: baba
1: iwo ti re nikan to ra gold to wa ko waju ta o ma protect e ni ba nda lo reri ti en ta nita sugbe gold
2: yes sir
1: Matthew
2: bẹẹni sir
1: o deri lori igba o won lo bo gbe wa ni koro lo wa artificial re ni agbe ta ike ni nta gbe ta aye ma toju nkan to ba se yebi e Matthew
2: baba mi
1: won ti rowo nle le ri esa ko to lo seju meji nle le eni to ni die yo ti gbe pe gbangba ko lo ye ko wa mo gbadura ogo ori oni sonu
3: amen
1: ogo ori oni sonu
3: amen
1: lati bi ta ti bere oni osia chapter 9 abere ni pasi lemu bi pe bo se ti fry mo ogo ori o fo lo bi eye a wa n treat e bo lati ana abi be ko ibi ta de bayi ni oni oni Joseph
2: Yes,
1: Matthew, ogbo kan ni Joseph lo je fun Jacob. Master Dede, o ni baba re gbo pe won o ri Joseph mo. Ogo lo o Genesis ni chapter 37 verse 31. O ni Joseph lo ti disappear lowo baba re.
3: Won si mo ewu Joseph.
1: Won mu ewu Joseph. Won pa o mewu re.
3: Won
1: fi ewu na sinu eje.
3: Won si fi ewu lara bara aso na ranse.
1: Won fi ranse.
3: Won si mu to baba won wa.
1: Won mu to baba won. Won wi pe
3: eyi ni awari.
1: Eyi ni awari.
3: Mo ni
1: sisi
3: fa
1: so mo re ri abo nko o mo o wi pe ewu Joseph re Matthew
2: baba mi o
1: e sa mo egbon re ni aso pe na pa je o n funa re lo so be o ni ewu e re e ran ti pa je lai sanani
3: ati fa Joseph ya ko
1: afaja ai ai e lu mi ama si bibele do a ni aso fun baba re pe e ran ti ko mo re je rara o fun ra baba lo so pe intege fi wa lara omo e ran ti se kini o o wa sun ekun ṣugbọn bi baba re se sokun igbo de Genesis 45 oro yi pada awon ti an wa so fun
2: ko
1: go sonu ana na tude ti an ni ogo tun se kini o tun sonu mo Genesis 45 ni past 26 bon to sele nbe
3: won
1: wi fun Joseph won wi fun Jacob pe Joseph omo re nbe laye
3: sibe o si ni bale gbogbo ile Egypt
1: lẹyin 30 years o ni si ni bale gbogbo ile Egypt
3: o si re Jacob de inu
1: o ko se ni re
3: Matthew
1: ko gba won gbo ko se ni re omo to ti sonu latodun me dogo te wa le ri nje beyin na le so ko ti ku eyin na le ma so re wa mo le tun ti ri o lo won gbagbo
3: won si soro Joseph gbogbo fun
1: won so fun
3: so we fun won
1: ipe
3: nigba to si ri keke ru
1: o wa ri keke ru
3: Joseph ran wa
1: ko Joseph ko awon jeep bi meje o ni kan fi ku eru lo fun baba
2: won
1: igba baba ri jeep

0: tọ ese wo a dupe lodo ọlọrun e kaabo pada ka fi to ma rele bayi laaro yi won ni egbe agbarijọpọ awon olukọ Nigerian Union of Teachers NUT ni ati ise apejuwe ikolu si awon ilewe tin sele to fi ma awon olukọ ati akẹkọ ni awon apabi kan ni orilede Nigeria bayi gẹgẹ bi nto buruku jai ti o si ye ki a ma riru re ni ru awujọ ọmọ luabi ta wa yi atẹjade ti won buolu gangan latodo eni ti se are fun egbe awon olukọ ni orilede Nigeria NUT National President Audu Amba ati akọwe apapo General Secretary Clinton Ikpitibo wani won soro yi won se buolu loju ese nbe na wipe yara akẹkọ ati awon akẹkọ to fi ma awon olukọ wani abo to peye o gbodo wa nibe to digbi bayi tako awon agbebon ati awon agbesun mami wani iberu bojo eleyi tin da si oka awon wi pe awon fira awon le lati wa di olukọ ka won le ma ku awon akẹkọ ki ojo la orilede yo le da wani pelu ebe ninu iberu bojo tin la won omo egbe awon ma wa wani koni le sele be igbese yi waye o leyin isele ikolu alagbara to sele si awon ile eko meta ototo nijoba bile ti orire ni ipinle oyo lojo kedogo osu karun odun 2026 won lawon ile eko ti oro igberu gbagbaga na lati ri primary school authority local authority primary school to nbe ni ahoro ahoro isiele community high school ahoro isiele ati baptist nursery and primary school to nbe ni yawota won ni isele to sele yi ko ye ka ma ri iru eleyi ni ru awujo ma lu abita wa yi ama o bi apa o ba se san eyan ka le ri ni nitori di eyi bi iru isele yi ba wa nse gbama bayi afaimo ki awon omo ni to eyin oluko e fi di male e ku ni yara akeko bayi igbese gbianju ati ma ku awon akeko awon ti abo to peye ti o ba ni si olohun yo ba ni da si e dakun tori olohun eyin oluko pelu e na ijoba o se ntoto be si ni awa na a gbianju oro eto abo ifowo so wopo ni so be transfer si mi ni
1: be ni
0: o se ganjare omoluabi pataki ni o to ko jabo ti ri o ko si jabo ti ni ohun oje lori ti fote doroyin
1: lo ro yi
0: fote aro yi awon yan se olobe se de si to duro ti a na gbagbagba o na try yo mu kunun tutu fokan bale ka ma dide fuya ni bayi ago meje asale le mi ati yan lanfani ati pade lori eto gbagede oselu ni asale oni lago meje lagbara lowo olohun alejo wa fun ti ale oni ikana ni ento je ento fojuwa lati je oludije fun ipo gomina ni ipinle oyo labe egbe oselu ti adp iyen ogbeni kunle olatunji awon na ni alejo wa lale yi ta si tun soro na lori oro eto abo to nsele ni ipinle oyo kunle o ma ni fowo se na ni oruko temi e se o
1: temi lade aloko ohun lemi nje o odigba kona ire o
2: eni abalaba ni baba ori lori o ma je
3: Aji se bi oyo laari. Mo so omo jere. Iwa topolo

kira wa gu dada we gbogbo bi ta tin lanfani lati ma gba ikani ikani tis plus 105.5 FM ele to wa nile vala velele nile ibadan o ya ta lo ta o tan jo pe ni o gbodo voice out atun ti de lose teni pelu awon royin lalako ojo kan to je tere idaraya ni bigi bi ka kiri agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pinle oyo ati ni ese kuku ni adupa fọlọrun oba anu o ele to so wa lo a de tun wa dari pada sori eto losan teni o ma dun gbegbe ma kan tori pa ti gbogbo re papa to gazale o ya join together aban so nipa royin lalako ojo kan to je tere idaraya a tun lanfani lati ma tusu re de sale koko iyen lawon royin eleyi to takoko takoko be lawon royin yajo yajo to loyin bo npe ni breaking news bi ba se nbale bayi na la ma fon sira wala iyen lose teni ni o emi ni kekko mo wa nile agbara o

0: kaabo pada latoju oja Canetis Plus re Plus 105.5 FM ile to wa nile bala velele nile bada oya ta lo ta o tan jo pe ni o gbodo voice out beyin ba se ndarapo mo wa elewo wa 1100 ni bigi bigi agri agba nla aye lo kan ni banidore Facebook Canetis Plus 105.5 FM lori jekemo fan family o wa nbe lori TikTok o mo le roko so la le wo upila oya papapa lati be yen Eje n koko gba nu iko ti Real Madrid lo kin to wa pada sinu iko Chelsea Eje n wo bayi Dani Cavaya o ti kede lati se ayeye idagbere kuro ninu iko ti Madrid farewell dinner lale ni gege ni o farewell dinner o ti a fi iwe ranse invitation o ti te ateranse si gbogbo awon squad Madrid patapata lato kedele gbogbo awon agba bolu lato kedele kaluku ti ri invitation ti e iwe pe e wa fun aweje we mu o farewell dinner iyen lale yi gbogbo everybody every bagger lo ti niwe ti te lowo o si pe awon karin to je alakoso ninu iko Madrid na lawon kokan to je pe alabasise sugbon to ya opolopo lenu ni pe ko pe oluko ni Avaro Abeloa ko pe oluko ni Avaro Abeloa si bi awejewe mu dina to pe gbogbo awon ko se pe gbatopa wo koda ninu royin ta gbo awon to je amugbalegbe oluko ni bi melo kan na wa koda awon medical staff o pe won sugbon ko pe oluko ni gege yen oluko ni Avaro Abeloa awon a o gbe kini n to le sele kini n to de eje agba bi wole e agudede wo yo gbe ni James
1: a ko dede wo ya tokun mo ki warale pe won ka san up gunners a tokun
0: gunners na ni gunners for now ni kila ri o
1: mi ri kan
0: dede lo gun up gunners
1: iro gunners la wa se bayi awa gunners ni wa
0: se maintenance
1: a montanse
0: te gbowo lo Chelsea rafila
1: a se ju ni world champion EPL champion ti wa okay
0: Gunners ni ba
1: Gunners ni wa Olorun mai kiyan ri ko se dada
0: se ko se dada wa ni Chelsea
1: teyan je ya lotun lo se bo se je world champion to na lo se je world kini to don je ya lotun lo se
0: ko le e da owo te gba pada
1: ada fila ba fila si wa nbe ojo to ba ti win atu ma repun atu lo fila
0: fila owo te gba abi fila te fila e da gbogbo e pada
1: okay ka da fila pada
0: e da pada na owo te gba
1: e koko win to ba ti se dada to rep won pada
0: so ogbon le e kan re LGBT kini
1: to ko
0: o presidency kan kan so LGBT la lu ki
1: yo ki n ba kini kan se ti e ti so le kan ti eni e ti koko e ba to ba mo
0: to
1: ba ye lo mo lo so
0: dan yin lo we pa
1: e to ba se dada la wa tele ba
0: leyin e de gbowo
1: Shawa no se dada fun won ni.
0: Dada o le se fun.
1: Ah, se dada fun won. A gbe won sori ngba yen.
0: So owo yi won ti jotan.
1: Ah, o ti jotan. E mo tawa na foju fiwo ina ni. E bulletin lo si.
0: Ibi ti owo won ba lo.
1: Ibi to won ba lo niyan o.
0: So bi an ba fe ri, bi an ba fe subscribe bayi ni
1: si. Ehn, ko se dada ko tun je a soro. A tu won tu dun represent ngba pe wa lo soro e lo lo ba, ala n se dada lo lo ba.
0: Really?
1: Benny.
0: Okay. Awon sikiru lati ode omu e ki awon arale.
2: Akudede wo ya tokun akudede wo ilugbe eyan arale. Aka won ti wa ota ni won ni dope.
0: Oro jo ni mo ti se wa de. Awon alatako ni.
2: Awon alatako to ni.
0: Eh ti an ni pe won ja si ile akitikori. Ti mo so njo yen. Mo ti wa di
2: eyin na ti nigbagbe ti feran ke mo nigbagbe nu won ni
0: mo ni pe mo nse wa di e lowo mo so iwa di mo se mo ri awon alatako
2: e ba wa ta wa loro ti so fun yin pe ko ri be
0: eni gboro yin gboro tun
2: eni gboro yin gbo e ran te wa gbagbo ni se bi
0: in gba won mo ni mo an wa di
2: oda
0: later mo di won ni a opposition ni
2: e mo ni
0: asise yen
2: e mo ni se wa di yin so
0: e mo ti e ti se nto ba jo to a so You don't love your car, Cosimenti. I get it, Jadio Loco Dana.
3: I could do it, you're talking. I could do it, Bunyarali.
0: Lani said, Duke Perete, Abeloa. Danny Kavaya se ja wa laarin won
3: eh lapodo temi ki se aarin awon meji nikan lenujo meta ni news kan jade pe awon Spanish player won fi eso kan abelua pe ko fun awon ni akoko toto lati gba bo ninu ke bi agba bolu yen to de mo pe World Cup ye lawa pe won se won safihan pe le pe o je Spanish abi o no Spanish yo iyen ko le nkan ta won so pe o ni nkan kan boya won se abi yan kan tun fi tori e so pe gbogbo yin o bye bye bye pe ti ba se be en ti o ko rira won to mo ki World Cup ye la won wa kini nkan ti awon to won regular laye awon nu ko yen gba ta won je Spanish player o le gba
0: se lo to de ni
3: awon ti won joko fun yen daju won lo
0: awon ti won lo
3: ti won lo
0: siwaju
3: siwaju awon Spanish player yen won na mo so gbe won daju won lo
0: aso lu ko ni
3: mo
0: ibi to ba le mu se eyan
3: be mo awon na to ba ibi to ba ko so kaluku ni oni kaluku ni olukan ni nsin to na ba fe defend to se pe eyin te ni mi lo yin o da to okay so le gbe lagboja joko ti ba jode yin sira yin training o prove e fun wa pe ohun le start ahead ye ni sugba won ta won so gege bi Spanish player awon na ja fun ra won pe awon cup ye la won wa
0: ja fori ara won
3: pe ton de won pe aye onikaluku won ni national team nigba ta won wa form gan won kan pe awon lo ni ki se pa won regular lohun ambile ta se gba ta won osin form pe ni o lo mo pe player kan Villarreal wa ni isin to se to so ogun yen lemi fi wo pe lati ma pe wa si bi
0: awon
3: jewe mu o na ti sideline o na ni pe te ba sideline awon ta je Spanish player o
0: mi lo ne fun ni ni ni ati chicken je
1: lapodo temi ta ba ni ka wo aye ti arakunrin gba toto a ma ri pe Trent ohun ni o wa lapa abe yen ta ba de ni ka wo ise dada awon mejeji emi se ma gbe Trent ju soke ju
0: Then you call me right then.
1: Oh, look on your right. Sugar, gaga be your Benny Loco Dano Chiso. So, Trippe walk up here, Mbo. So,
0: Sedan Cavaya to Velo walk up.
1: Ah, only okay, go ni chance, Lati, and no.
0: Who goes here, Jad and Provisionalist?
1: It will look at you, and you, a Tom Bench, Tio, Ba, Minister Dani, Ruko, and Majadi. So, boy, okay, Bonje, fair, lower copy, go ni chance, Lati, and no sound, Lulufa, pay okay, until the tire internationally. We call my Babello, Murubian to Shell and here. Sugar, you want to make regular, make a team list, a starting line.
0: So, I'm not going to Nigerize as chicken right
1: now. Ah, Coco Nigel.
0: Ah, Beno, call
1: up Balo Trent.
0: A Beno, call up Balo Trent, Malu.
1: Timalu,
0: Ejago, Olukoni, Zabi Alonso. Alonso je ko di mimo yi pe agba bolu marun lo nfe da soro ninu iko Chelsea sugbon gbo kamara run yen le awon eyan wo pe so Martin Isa odaru Corris James Marco Cucurella Moses Caicedo Enzo Fernandez pelu egbon tosin adara bi oyo
2: lapodo temi mi ro pe ta ba wo awon merin akoko ko to dori egbon ile te daruko lasin
0: ewo egbon yin wo
2: eyin na le daruko egbon sin to sin adara bi oyo
0: mo le egbon
2: o na mo so pe ka to dori e pe awon merin ti o so yen mi ro pe sasa oluko ni o na ni o le gba ise eko Chelsea lowo e ti a so yi pe mererin yen bi pe won special ni toto enzo yi we gbogbo wa na la ri tuto pa ni sayi ko to di pe bo te ye ko tun mu nkan mi wo bo o yo le lara gba bolu to se dada ni Moses Caicedo te yon ba wo
0: gbogbo awon yen amerin yen wa okay ko to dori egba bi
2: sugbon ta ba nsoro nipa to sin adara
0: bi ki lo se won
2: igba mi ma wa to ma nja yi pe oju ti awon eyan abi awon ti won ba yanana ton ba fi wo agba bolu gba mi oluko ni le ma ri be boya character oluko ni le fi mu to de fe koke o le ma wa okay n to to sugbon ko fe mu bese jade
0: abi leader
2: ko kan fi yen ko kan fi yen tun ti pe pe boya to ba gbo ile boya ori e a tun pe so mo ro pe yen nikan na ni pe boya ka so pe oselu ohun lo lo nbe yen to fi so pe lara wa gba bo ile to special ni because ta ba ni ke ka ma wo start pe o ka ma wo ni sayi performance won mi ro yi pe to sin
0: won worth
2: ko worth e sugbon gege bi oluko ni agba bo ti awon eyan ba doju so ngba mi pe ile yo sin be fun anfani titi e
0: on lo mo oluko ni lo man tori
3: lapodo temi ta ba ni ka wo to sele yi onikaluku lo ni pe awon qualities kan to farasin to je pe lopolopo even e to ni gan gba mi e to ni qualities yen le ma mo pe nkan bayi wa lara won gba be ko won ni eni eleni ni ba yan ri ipa ko yan
0: be ni o le ri fun ara
3: be ni lara won kan to le ma fi nse inu ko ti Chelsea ni iwulo to sin to foju won oni pe ti Chelsea ba play team to da ndoke
0: area bo
3: oluko ni Maresca gan ma nlo be atun oluko ni to lo ina o na ma nlo be ti o ba start tele tan boya team yen wo be bi nkan se lo tan introduce striker to mo
0: Tony
3: Height
0: tan wa tin threat ti won pelu
3: wa kan gbe to sin na wole ni
0: oya
3: oya ejolo dawi loke
0: o le ma n ba ma solution se
3: beni so o le se se ko je pe lati de lati fenu de ni ti oluko ni yen so pe okay, style ti oluko ni yen fe play wing back ni oluko ni yen nigbagbo nu so en to ba de fe play wing back ni lo ikanu awon meta eyin yen ko ni height
0: beni
3: ko ni height njo won dan we wo njo kini ana ni inu ko Chelsea awon bo kan wa to je pa awon kini chalo Anthony Rudiger ni won win ni e fun baba Thiago Silva ta won lo anfani pe won ni height ju Thiago Silva lo so iru awon anfani yen lo le je pe iru e na lo ri lara to sin pe lati de pe ko le ma ni afojusun kun fe lo
1: ta ba ti wo to se dara bi oyo awon attribute o ma fit in sister e oluko ni yi to di 3-4-2-1 ni Xabi Alonso ma n saba lo ngba to wa n ba Leverkusen ka wo gba to wa Real Madrid no try ta ba de wo ogben tan so yen to se dara bi oyo o ni physical edge o de ni height gege bi ogbeni oloko dana si so but to ni keyan ni height o to ni keyan ni real dominance pe o le dominate to ba fun
0: en to ke se gogba en to ga lo ni dominance loke
1: beni
0: en mi ka ga dana ti o wo
1: ke ti o le so sugbon to sin hun ni nti e
0: o de ma nlo
1: o de ma nlo yato sin yen won ni iru formation o ni den to le start the ball atayin to de pe ball playing defender to de pe to si o ni ta ba wo passing rate e o se daada o de compose o camp ti to ba do possession na to start possession atayin so mo wo pe oluko ni o ni be bi kasha so pe lati August ti se fi ma bere si December lati decide boya to sin ti gbogbo to n ri lara to sin yen boya won continue lati ma lo
0: abi yo wa
1: abi yo la wa awo
0: bi sada
1: beni
0: to le Liverpool we ni se owe se eyin osi mo we ti yin atori code ni
1: se atoku te se ba mi
0: owe yin ma ba mi leru ngbigbo e ba fe powe bayi aya mi asi lagara ati powe kan jo kari ti won ni won lo ta management ni won lo mu yin wa ẹyin o le ma ẹ ti lọ tan jọ na lọ owe yin ma ba mi leru e fe ke powe e ja sare yanju owo yi na e ja sare yanju owo yi na *347*100*1 as 090 lo bere re o pari pelu 6673 owo cash e fun igba kokko success o ni owo lori phone re ko sele ri apẹrẹ pe ọdun yi ọdun ayọ ni success lowo lori phone to fe pe mi whatsapp ni o fi pe mi ko pe mi normal calling ya bi n ba si online ko ẹyin mi ni kini ni ya ṣugbọn fun igba akọkọ success o ni owo lori phone rẹ ẹgbẹ ọlọrun tobi náà ni òṣìṣẹ́ ẹni o kọ́ fún owó rẹ pè ní ògbé kọ́ọ̀lù ọ̀rọ̀ dójú ẹ̀ àbí ọ̀tán ẹgbẹ́ kọ́ọ̀lù yìí wàhálà sáwà á dìlítì ẹ̀ ní báyìí àdúpẹ́ ẹ̀ka sọ sà
4: ẹ̀ka sọ
0: àkúdédé wo orúkọ yàtọ̀ àdúgbò tẹ wà ìsà
4: ọ̀làdínlẹ̀ sọ díjú orúkọ
0: tọ àdúgbò wo lẹwà
4: àdúgbò
0: agége nílùú èkó
4: bẹ́ẹ̀ni
0: agbègbè wo ní agége
4: okò ọba
0: tá a bá ń lọ sí abatu àkọ́hún
4: bẹ́ẹ̀ni
0: ok èmi náà wọn àgbẹ̀ kò díẹ̀ ìgbà wo lẹ ti ń play cash
4: o ti pẹ́ díẹ̀ náà
0: sẹ́ẹ̀ ti jẹ́ rí
4: rárá sá
0: congratulations eyin le je 50,000 naira losan yi
5: oh ese ma sir
0: so customer care ma pe yin sir se gbo
5: okay sir
0: won pe yin won bere details yin lati ba yin send owo yin
5: okay sir
0: bo se je niyan congratulations o ti lo be yen awon ololufe gunners won ni at last success o ti wa successful lati gba to tin tele iko gunners success o ti wa successful so ti ri bayi ni si e gbogbo awon to tele njo kini ana eyan opada mu nkan kan bo fun igba kokko success olowo lori phone re e gbo lohun to bi allahu akbar finally finally finally success o wa successful o ti lo be yen eyin ko wa ni taku sibe o ko ni taku sibe o bi to ti ri 100 naira to fi ra card lo san yi olohun ni je kibe o di bi to ti ri 100 naira to fi ra card lo san to fi je pe igba ta pada wo na owo yen ku 56 naira be lo lele 56 naira lo ku definitely your card 100 naira na ni boyo ti lo nbe tele so bi to ti ri 100 naira to fi ra card to san yi ko ni di ma sami ah oda ma mo bi adura ti gba ko ni di o bo se jenu e ja ma lo futo seyi e ja ma lo futo seyi ola latun pade lagbara lowo olohun titi olohun olawale amza loruko temi top striker ile to gallant gan askalavi e so po ti lo
6: Make you shout like this, eh?
7: Mama, don't tell her more. I don't tell her say make she go hold the dirty for junction. Then she dey tell me say she dey for the other yard dey laugh am. Say with dirty say na waiting dey cause sickness be that.
8: Mama, na true now. Then they try their dirty for nylon bag. Make them go come back and see they don't pay. If you not talk say for their area, me borrow the bag and put for where they dey ball now. Only me remain. I don't tire.
6: You don't tire. So now who go go throw one?
8: Make Popo go.
6: Me lie.
8: You see, Mama happy now.
6: You were so.
9: I beg. Pack your dirty well. Through where I'm where, it no go make you and other people where they around you sick.
10: Quick, charge at 240.
11: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: Odesi mọmọ yo ni ayan le mo
1: malai ko ni gba o n gbe ni baba o ni gba
0: ti o je a fe ran re se wa di
1: kini baba o ni gba ni
0: ah o
1: gba baba o ni gba ni
0: o si wa taku si gboro lolohun ni ko be
1: lo yi ako ni kokokokoko ako ni kokokokoko
0: o la gba po
1: egbe o ni
0: egbe ile egbe bayi egbe egbe egbe ki lo sele
1: o ti pe
0: o ti pe ngboro o pe
1: ah egbo e dakun e jowo e ja yi ori yin lona ti o lodi sofin o
0: be ni o
1: mi a ma bere pe mi lo de te ran se je baun eyin akosalaye na ni pe kan ni omoluabi le takuti e fi iwa se be e fi jokan ni ti omoluabi ni o
0: be ni
1: awa ateyin adetan asetan lati se kini ohun fun yin tori pe gbankogbire iroyin agbo fi kogbon ni o ah gbankogbire iroyin agbo fi se kilokilo fomo foko faya fun ebi ara koda ore te mojulumo ni o ibi oni shokan eni kokan wa
0: ami
1: lase lowo eledua
0: ami o
1: ebi o sole si eledua yo ba ni bututu si be
0: amen
1: ilu osi ni daru
0: ami
1: lagba lowo olorun
0: ba ami o ami
1: e kan ni omoluabi ni a npe bi eyin mo ipe ti ago meji on baroko go baye gbankogbe awo gboro ami gboro titi
0: o mi gboro
1: e ja pade lati ayelujara ojo po Facebook ni eloro mo itona /fm105.5 e badon e like e love e share comment yin e je ki o ma gbera e ba wa pin ni mewa eni kokan ni e gbo awo mu wa o ke le didamu adugbo
0: rara o
1: awo mu a ke le diviti na ti nu ebi
0: no
1: awo mu a ke le mo fa gburu ki aye o
0: rara o
1: e n ba duro tato mu kuku to nu oke bayi te roju re to pon rororo
0: ta wa na
1: te wa sumo yin
0: n na bo wa sono odo
1: ti mo ba gbe fun e bayi
0: ah eyen ma sun eyin ti
1: lo e lo formula doje o
0: e ma ka wo ye so we
1: e bere fun
0: e ma ka ise yin so we
1: e kan mo reverse
0: e ma je onowo dodo yin
1: e fe yin gbe gba mo le ni je be
0: enyo
1: e kan mo fa ko ni pe
0: timba sumo
1: timba
0: eyin ni e ma fi
1: denu ona le eyin nu
0: e bo le bayi tilekun mo ri tin yin
1: tori eledua aro yin ni o
0: be ni
1: pe ibere jogbon la ri
0: ah opin re nko
1: mo opin re o
0: be ni
1: tola ni alade laja loruko timi ye royin ni awokose re omo ton so ton so ton gburaye apero ire omoluabi wan ori yin o wa nbe
0: o da tun ti de bi a se nde se beyi na mo pe iran asa kan ko le ro dededede latoju orun wa ko wa lohun o ohun fe gbewure lai lai fa abada kojo laye kojo loko eyi na ti mo wa bi eni mo wo ni kan ni omo luabe pe baba tin gbe wa baye awon oroyin ti o leja ba kan nu ni o baba tin gbe wa baye awon oroyin eleyi ki se lie na true ni awon oroyin eleyi tan gbe wa se ti gbo yin e to je pe awon sele to chire lawon a bi kan te na pajade le okere lohun akojopo re ta kojopo un gbakogbe o na la pe a fe fi ja ilaja to ni o ke le ba mo pe lotito ati lododo isele nsele o kikida ke gbo ke fi kogbon e ko gbegbe o ke fi sodi won ara yin e gbo ke le ba mo pe isele nsele e gbo ke le ba mo pe ofin ile ede wa Nigeria ko pe tun fulu dani o ohun sise bi imona wa anti e ni o kikida do ta ma nse nikan ni omo luabi ni pe gbogbo to ba wu ki bi o sora re da o lohun re o fe ma bo lowo waju o tun wa lohun fe ma bo lowo eyin.

0: nigboro aye won ma mo pe awon obirin se nkan eni ti o dun ma ko wori sale obirin se nkan e ja ma si lawe lawe awon akori ti kini awon gboro jare
1: eh lasan na obijo e won ti andanwo ati finele igba godun benta iguru iguru ati ara ise wa ni
0: be ni
1: e tubote waju lati ma gbadun wa a ko rajopo eyin na si wa nbe yo se
0: ju wa lagbara lowo olohun
1: eleduwa
0: lagbara lowo
1: olohun o de je kemi o gbera talking kokona sakata yin bi ka lo si pele edo won ile se olopa ni pele edo na lo ti se lalaye bi pe ni bi oro de duro awon asekun ofin odiwo awon afrasi ajinigbe ni o won ni ofin ti gbe won nle baye
0: o da ba won
1: awon eyan meji tori wa koyo nibo ni oro won ja si gba nko gbinu egbo
0: o de ja lo si ipile ogun tori pe gba kogbe kan omo suyo nbe oko ati yawo kan e ti won ni se re lowo awon mejeji se la bi lokun owo won o won ni owo awon sikun agbofiro o ti te won bayi o ni ipile ogun toko ti yawo kini ti o se won ni awon omo lomo meta eleyi ti o jigbe o na ni ka makata won bo lowo palaba awon se segi awon omo ta so nipa re yi ibo gan ni ti ji won gbe eyan mo gbo losan toni o se ri po gbanko o si regbi
1: gbanko gbe mi ran re won ni agbarijopo awon eko eleto abo labele wa o awon na ti bota bombo bayi opc ana bo gboro aye won mi gboro tite be ni ara webe si joba apapo le nigeria
0: pe
1: ero wa lagbara e fun wa ni atileyin e wa si wa le pelu awon ko agbebon atagbesumo mi nila yoruba o a le won jina tefe tefe olohun obian ku
0: oh my god
1: opc ni salaye be fun ijoba apapo le yi
0: o da be
1: awon isele mi wa sele ni be un bishop bota pe aha ilana ka ta ma ji ni gbe amo de mi eni legbodo yi
0: iyen buru
1: ele mo tun wa buru pupo ju o
0: da
1: ijoba apile oyo ba salaye nti pe ewo bi o a to se ma wa
0: okay
1: a to to ma wa
0: okay
1: leka eto abo wa ki wa ni to sele bayi ile ise olopa leyan meji ni omo to pale mo o ile ise ti tin ko eko mo jinle nu nipa eto ogbin lawujo wa won na meji ni gbe nibe nibe wa tun loro de duro bayi gbanko gbe na fun ti osan ni
0: o de ja lo si ipile eko tori pe gbanko gbe kan mo foju bade nbe o won ni oludasile ile eko kan o na ni e mo gbanpa kan lo ile ejo won ni to ba bo nbe ki mo se nto da agba o nitori pe nto da to ba yoju n to da le yan gba be yen ba se nti o da ina na won o fi koju na fun won ni won ma mu lo sibudo yi to ni sona bayi o nje kini ko lo re se nbe won ni be la bi ni oro re ipile bo se de ko bo sude be ni obodunde won ni agbe nle bara jogo won wa fi o di wo ni budo itoni son le ti ani e to ku ninu gbe si aye re bayi ibe ni o ti lo
1: bodun
0: keresi de ibe ni oba bodun lade ibe ni oba ajindede ibe ni oba itunu awede ibe ni oba odun ni eta tun wo lo kan yi won jolo mo jeran be ni bo gan wa loro re se ri te da be to fi di gbankan mo lowo eyan mo gbo losan toni o ba koko re ba titoni
1: oda akori eyi na lo so di adura o to nki gbe e wi pe eledu ajowo jare mo fi na omo jo wa o mo je ko mo wo seku mo je ko mo wo doku ojiji
0: ami
1: a ni mo sari omo o
0: ami o
1: mo ti wo kere omo o
0: amen
1: eya lomo kan amarachi en to bota to bere si ni ke gbajare pe dakun ofin orilede nigeria o e sise e dide igbeja je kini to fa sababi o ni e wa ri igi kokoro igi gbobi o o duro bayi ko re eyan ti o fowoko o ri igi igbe ko re ti o fowoko olowo lo taratara dari won ti nbe legbe lo fowoko na o ni e je mo pe omo ohun meteta awako ise be o se kupo omo ohun meteta
0: olohun
1: ijamba oko lo waye o ni e jowo jare nbe ni ko won ti bere o omo meta to n bi lojo kan soso awako alawo jamu iwo ko be opo omo ohun meteta o
0: mo se
1: o ni edakun ofin le yi ejowo e ma se je ki awako yi na ko gbele aye o e gbo oro yen o gbomi loju eni
0: o gbomi loju eni
1: danko gbe ni
0: o gaun
1: o lagbara poju
0: mo lagbara o
1: se ni lanu
0: o da gbanko gbe kan tun leleyi leyi to waye ni ipile ondo won ni omo iya kan na omo baba kan na gendi olon ni won won tun ti padanu emi ti won na bayi o ninu isele jabo kankan

0: King Pierre Cabo Padas, second is your Maluabi.
1: Thank you.
0: Banco Bishabe, won't say, so I was junior.
1: Oh, one day.
0: I hear you one year, Sarah by ye, I do below you. Johnson, the noble Gushe, you thought, shall accurate at Jebola. Aaron Yaya, I do well over you, Fumila, you are coming with me.
1: Thank you.
0: Mama Beatrice, Emba, I do penny away, or Larry Waju Jellilat, or Lajumoke. I do penny your work, but when you patapata, where she, and no need some way, lash a lower long. Matthew Cash, I can't deny. I do pay in my for Joe Pitani. I do pay your way in Abraham, my dear to G. I do pay the world, but when you quatta quatta. Am I banning me to the pay a tick or two? A lock was so wow. Why you die, Jack Carlos, Sakata, Jelly, Tonkoro, just to be bay at the Lego Golora Lawjo, and you're really the Nigeria. One in Otishella, like you. The pay, oh, well, she quoffing. Oh, my two, I want to carry you up by Lunin Luja. Awon eyan kan o to je wi pe baba mu ni onka kini onka keji onka keta won ki se mo ile de Nigeria to di pe Mexico ibe gan na ni le abinibi won won ni o wa to sibe un e ra won onile na nkan ati anje awon bibi orile de Nigeria mewa awon asiko ofin ogba won na mu o won ni baba wa so fun yin de pe awon egbogi ti ka mo won lowo un e je mo pe awon egbogi ti an so nipa re ye egbogi oloro ati awon kemika buku kan oniku pa ni ni o won ni awon si gbogbo owo epo o to bilionu lona rin o le irinwo 480 billion naira nenu gboro en to je alaga fun ajo ndla eyin oga gbo ba marwa nigba to nkede oro hun nilu abuja o ni egbo o a tun ti se aseyori miran o awo asiku ofin tu awon eyan merin la awon merin lara won le to je pe won ki se omo ilede Nigeria
1: okay
0: e ran mewa yoku omo ilede Nigeria ni won o oba tesi owo iwaju o ni akoko na bi abanika wo wa apa ijoba ibile ti ila orin ipile ogun ibe ni wa eyin lawon inu gbo tin be ni ijebu o ni gba ta de be bayi ibe la ka won mo o agba won musikun o fi wa won debe o ni egbe ko ni pe ko ni jina won yo lo duro ni waju adajo ni nigba ti o pari oro na o ni be o ise agbara e ti ajo ohun se o waye ni ipele eku ati ipele ogun ajosepo nbe laarin awon ipele mejeje o ni ejemo pe ojo ikerin din ni ogun osu karun odun ta wa nibe o bo si ojo abameta saturday ona osise takuntakun tori pe awon ilana lati tele mu ye o di akata won awon na ba gbina ya se agbara na ona ko goja o owo aseku ofin o to won won ti wa baye lakata ajo na
1: danko
0: gbe mi niyan o ewo iroyin the punch nlo je ka ri gbo
1: o da gbanko gbe eleyi o mo lagbara pupo pupo nju won ni ile ise olopa eleyi ti nbe iyan ni olulu ti selu abuja lo le de won nigeria o na ni mo ti bere iwadi kan e lagbara ni o lori iku eleyi to waye lori ogbeni adimike godwin eni ti ani oku re baye won ba ninu agbara eje ni o nigba ti won mo tesowo waju won ni jeje mo pe iwadi alakoko ti e kokko se o na lo safiyan re pe omo re okunrin kan e to si hu lowo o na logun baba re yanna yanna iyan ni ilegbe won eleyi ti nbe ni gusape ko to di pe emi se be bode po kan lara baba na nigba ti eni ti sagbere so fun de ise olopa ni ilu abuja iyan josephine ade ti o mo so lori isele na o ni se ri awon apa kan be lara baba na le to je pe oju apo obe ni nibi ti an ti lanfani ati gun kaakiri gbogbo ara won nibi ti an ti gun yi ibe gan ni pon ti nto le surusuru ko to di pe elemi gba oni bo ti le je pe awon eyan ti nbe lagbegbe ohun won du baba na won gbedi gbadigba o di ile iwosan Karu General Hospital eleyi ti ani bi an ti ngbe debe awon dokito ni mosegun yibo ti an ba lenu se won ni awo baba na o won pe won lo ko ti je godwin adimike won ni ko ba won je pe aye mo o ti bere si ni ba won je pe orun alikiamo won ni nipa papa o na ni an ti se commissioner fun ile ise olopa iyen ni ilu abuja mohammed sanusi lo ti pase o pe ki iwadi alagbara ko gbina ya ki won le lanfani ati mo kini to sokunfa re gan e to mu ki omo bibi inu re ko se wa se be egbe mi lenu baba to bi lomo lo lo ba tin soro ye omo ohun to gun baba re pa o ti wa lakata le ise olopa enike le to n jara ba tan won e ti abo na nbe lasiko igba ti isele na waye awon mejeji bayi won ti wa lakata ile ise olopa le ti iwadi to gbangban o ti gbinaya lori won oba to ni wa ko sanu wa ni o mo fun wa ni omo gbaje sinmi baba feju toto lati ro omo bi eja ma so fọlọhun o omo ti o fun wa mo se wa lomo gbemi gbemi se won lomo otutu oju se mu lomo alalubarika se won lomo ti o gbeyin ti o si teyin se
0: ami ase edumare o mo fun wa lomo beliali
1: beliali ni
0: be ni olomo ja sagba ko re
1: ami ami ami
0: na te ina
1: bismillah rahman
0: ina bere se kan be ah e ma kan so be e se
1: amen
0: o de je gbe pada sori tabile le se olopa ni ipinle edo won ni ati ati do la won eyan meji kuro lakata iko ajinigbe o ninu gbolohun ATF lede pelu akosile iwe royin the nation won ni ejema pe awon eyan meji ohun to se be ti an ha ti sago iko ajinigbe o won ni abileko Vivian George eni odun meta den ni ogota won ni at 57 omo abileko na o na nlo sinu oko lati lo bobi re ni o won ni ejema pe pale omo na mo ori lo wa se be oko omo ohun yo
1: eni
0: chine do nigba ti won tesiwaju won ni agbegbe kan be e ti an pe ni ota egbanke nigba ti agbenu so fun ise olopa nibe eno ikeldem to n fi di oro mule oni se ri gbanko gbe ni sugbo sa ile ise olopa won ja fitafita lati dola emi awon eyan won ni eni kini tawon ko ajinigbe ohun ti an ji gbe Jamila Ibrahim won ni sugbo sa o agbegbe kan ti an pe ni opegue ibe la won ti dola emi re won ni o wa to sibe un afurasí márùn ọwọ́ ṣèkú òfin ó tó wọn ń bẹ̀ wọ́n ní ẹni àkọ́kọ́ nora saminu ẹni kejì ẹni suhaibu eza broji sabitu àti ẹni kẹrin wọn yabuju sagiru tèmó òṣèní abdullahi nígbà tí ó tẹ̀ wájú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti wá ṣàlàyé pé o bí wádìí wọn bá ti forí sọ́bì kan wọn ó gbé wọn lọ síwájú ilé-ẹjọ́ ni dákọ́gbìn mi rèé ti ọsán òní
1: o dẹbi náà láti máa ṣe ẹnu déédéé ṣíbí lórí ìròyìn ilé ìta pè ní gbáńkọ gbé oróke fún tọ̀sán iná ẹ má gbàgbé pé láago mẹ́sàn-án àárọ̀ ọ̀la òun náà lẹ́tùn máa bá wa pàdé lórí ìròyìn ilé ìta pè ní tì fún tẹdọ aago mẹ́sàn-án sí mẹ́wàá ni aago méjì ni gbáńkọ gbé ó tún wáyé ṣùgbọ́n láṣáálẹ̀ òní gbàgede òṣèlú òun náà ni kẹ́ ẹ ti darapọ̀ mọ́ kúnlé anífowóṣe òun àtàwọn àlejò rẹ̀ wọ́n ó tùjọ mọ kóńbò ara wọn lórí ètò ọ̀hún ẹ gbádùn ẹ gidi gan ni o títí wá di ọ̀la tátùpàdé fún àwọn àkọ́tùrùn ìwà gbogbo ìyá àdínní yín náà ni o aminat adetun badmus olórúkọ tèmi mọ́tìlá yín eléyìí tó ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ̀mọ́ o ṣe dáadáa.
0: ó rọ́kẹ́ fún ti ọ̀sán òní náà lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run aago méjì lọ́sàn-án ọ̀la ìjà pàdé fún àkọ́tùn gbáǹkọ́ gbé ǹjẹ́ títí òwúrọ̀ ọ̀la táàmù ti fún tẹ̀dọ̀ wá sí ẹtí gbọ̀nyìn tọ́lá ni aládélájà lorúkọ tèmi yé ìròyìn ní àwòkọ́ṣe rẹ̀ ọmọ tán sọ tán sọ tán gbúra yẹ àpẹẹrẹ eré ọmọlúàbí wan orí yín ó wà ń bẹ̀.
2: Bálábà ni bàbá orí lórí ó máa jẹ́ ajíṣe bí ọ̀yọ́ láàrí ajíṣe bí ọ̀yọ́ láàrí.
3: Ó fún omojì ìwà tọpọlọ ló ń lò.

0: fífò rẹ ṣòfò.
1: Má fowó rẹ ṣòfò.
0: Pẹ̀lú Hero Hunter Bike Kit Start Alloy tuntun tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe.
1: Ó ti wà báyìí lọ́dọ̀ àwọn oníṣòwò wa tí ó súnmọ́. Rin jìnà. Ná owó díẹ̀. Fún àlàyé sí, kàn sí wa lórí ẹ̀rọ yìí 0800 800 0080.
2: Flash FM 105.5.
3: Lela karale erewa la kero ona alasitini kan la ikikuse loruko ile ise JKJ Builders and Developers Limited ni mo nkiyin pe eku dede woye o eyan lara wa gbogbo lori ire to waye wa dara ire ra le kole akogbe abele ita ko ta fi rent ta mo gbowo lodo odun an ti ara le nisi ti an budi eta nbe lodun eni ka bilere owo gobo ti an ri lori awon le won tori pe ile ti sare dowo kia kia o ti ye abai wi pe dukia to se kowo le lori ni ile asset ni ile ki gbo ki ti ki kuta eni ora le pamọ bi kan owo lo de mole o to gbo bukata yajo yajo basiri loruko ti le nje ile lara ka to kole awo si fila tawon eyan ma wa ki aje ku kale ologbon lori eja mu awon eyan ti n gbe loke okun eyan ni diaspora won ki foro ile rira sere rara tori pe abo abasodowo fun ni loro le lojo ti oda ba da to werewe takrimodo npo nbe abule sowo ni ru won o papa julo awon to bara le ni JKJ Builders and Developers Limited office won wa ni Old Oyo Road lanujuko IITA Aremu Block Bus Stop ojo Maniya Ibadan bayi ti won se promo fun todun eleya eni o bara le plot kan yo gberan agbo apo resi atororo fi sodun lara awon bi ti le won wa lele yi Royal Court Estate to wa ni Olonda Akobo Mbadan bilionu mewa 10 million naira pere ni le plot kan be ikan tun ni Silverstone Gardens to wa ni Alabata Maniya Mbadan 3.5 million naira ni le plot kan be to ba wa je Idunu Gardens to wa ni Ijaye Maniya Mbadan le yin fe 1.5 million naira oni le plot kan be number si ni ke ma pe 0808070 1243 tabi 0707118 1997 lekosi 0808070 1243 tabi 0707118 1997 bowo ba wa rogun si ni lowo ta fera le kole teni bo lowo kakariri pakaleke landlord landlady atawon agent to so ilegbe dijoba orun afagbara wo fun ayalegbe igbese to nitumo ni ka koja lo si ileise JKJ Builders and Developers Limited office won wa ni Old Oyo Road ladojuko IITA Aremu Block Bus Stop ojo Maniya Ibadan bayi ti won se promo fun todun eleya eni o bara le plot kan yo gberan agbo apo resi atororo fi sodun lara awon bi ti le won wa lele yi Royal Court Estate to wa ni Olonda Akobo Mbadan bilionu mewa 10 million naira pere ni ile plot kan be ikan tun ni Silverstone Gardens to wa ni Alabata Maniya Mbadan 3.5 million naira ni ile plot kan be to ba wa je Idunu Gardens to wa ni Ijaye Maniya Mbadan.

njẹ ka tun ma kira wa ko asale ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbọ mi yen ni tibuto ro orilede wa Nigeria bakan na ka ma kira wa ku dede asiko yi ni gbogbo bi kibi te yin ba tin lanfani lati ma gbọ mi iyen ka kiri agba nla aye ikoni splash fm 105.5 ile funfun balafele le le ibadan afi oba muritala adebayo akande mfr ekerin olubadan tile ibadan kabiyesi baba afiyen ri eleyi ta wa ti gbe ngbo nsi afefe iyen lori eto ta pe ni idan gangan leto iroyin ere idaraya eleyi to ma ndun gbogbo ma kan si lojojumo yen ni gbogbo ojo aje ba go mewa asale ba ti rokogo titi di ale ojo eti friday awon iroyin ere idaraya to sara oto aja abale breaking news exclusive one lapa bibi o le ti le gbo ile ite ti le mo bo se lo loruko lootu eto yi otun ba baba tun de omo lawu alex ferguson yagun ta so lu okunrin ogun bakan na dolapo akindako un lo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen fun ti tasale be se ngbo wa nko anfani nbe lati wo wa iyen lori ikoni bani dore ti facebook e lo te sibe splash fm 105.5 ibadan e te sibe o ma ja sibe lowo kan kete kete ba e ma gbo wa te de tun ma lanfani lati ma ri wa wo sikiru ayinde oju itere loruko tite mi omo omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oya papa paka ma sun sowo waju amo ka to ma lo ka se *347*1004*1# lawon eyan fi ngbori wole *347*1004*1# abi ke gba ojo opo ti aye lukara yen wole iyen www.cashier.ng anfani nbe lati ba be wole e tun le ba be wole iyen ba ba so nipa ti cashier yen ibi tawe eyan ti ma lanfani lati ma fi awon owo tabua tan ti ma lanfani lati ma fi sifaje e ma gbagbe pe lola ode yi oni friday cashport cashport ti ojo e ti friday tawe eyan ma gbori wole yen awon iyen daily ti ori to yato si ti daily payment o friday cashport o papo mo daily payment o friday cashport iyen o tun wa papo mo iyen o tun papo mo ileya cashport eleyi to ma waye iyen nigba ti ose to nbo na ni ileya ose to nbo na ni ileya friday cashport o papo mo tori pe owo to lo bi 50 million naira un lati piya mo iyen fun ti ileya cashport papa julo iyen fun asiko ta wa etawe iyun ma lanfani lati ba fi se ifaje se wa ri ni ti ileya yen gangan eran agbo agbo to tanko gan gidi gan ma ni agbo to ba mo lu ta kan gban ba ni agbo agbo ba mo lu ta kan gban o ti ye yin e ti mo bo se ri yen o ba mo lu ta kan gban un lawon eyan ma lanfani lati fi se ifaje bakan na millions of naira atun lanfani lati pin iyen fun awon eyan iyato si agbo ileya millions of naira o tun lanfani lati wa nle gbogbo awon to de play lo lati ati ata ati bere si ni pariwo papa julo iyen lati bere osu yi o na lo lanfani fun ti ileya cashport yen o be kede ri baba tun so nipa friday cashport na awon ton tun lanfani lati gbori wole niyan be ba se n play be eyan ba se wa ta si o ni anfani eni o ta eyo kan e le fi anfani to ni e le fi weni to play meji eni o play meji e le fanfani ti e wedi ti meta be lo bi nkan se je niyan *347*1004*1# abike gba ojo opo ti aye lukara wole iyen www.cashier.ng e tun le lanfani lati ba be wole okay now e je n gba rin gbogbo orilede wa Nigeria wole tori pe ta ba n so nipa idije
President Federation Cup. Abẹ tun fẹ pe ni FA Cup torileede wa Nigeria. Round of 64. Iyẹn ti waye o ti lo. Round of 32 re. Iyẹn ipele elekeji le logbon. Round of 32. Won ti yi koto re o. Bi won se mo koju ara won. Bawo ni won se ma ma koju ara won. Iko wo ni ko ti Shooting Stars ma lanfani lati ba play. Sele. Okay. Iko wo lo ma koju ko ti Shooting Stars. E je mu awon figagbaga yen bo se ma lo wa. Iyẹn ba ba so nipa idije ti President Federation Cup. Kwara United won ati ko ti Sokoto United. Ija United a ma waye. Sapele Lion. Ohun ati ko ti Adamawa United ni. Bende Insurance ati ko ti Crown FC. Ekaneme Warriors ati ko ti Aqua United. Wikitories. Ohun ati ko Bayesa ni. Bakan na. Bida Lions. Ohun ati ko Woriwo. Flight FC ohun ati ko ti Mighty Jet ni. Rivers United ati ko ti Rangers International ni. Ejigbo City ohun ati ko Nasarawa United. Bakan na iko ti 3SC iko Shooting Stars niyan iyen ni Badan ni Oluyi Olimbi iko ti wa ni Ipinle Oyo niyan. Ohun ati ko ti Kada Warriors oni wa jo ma wa ko. Ifigagbaga yi, ifigagbaga o poju ba e lo mo pe round of 32 ni mo pe, amo ko si akoko. Ifigagbaga yi o ma lanfani lati waye ni ojo 37 ati ojo 28 iyen ninu osu karun ta wa. On the 27th and 28th of this month, iyen May ile ta wa oni ifigagbaga yen, oni o ma lanfani lati waye. E se ngan ni o eyin ti wa lori ikanni bani dore ti Facebook e se ngan ni te wa nbe pelu wa amo kin ti e to ma lo eje en ki awon ti wa Up Gunners abi igba ba rira.

de ton tumo si pe ifese won se tin wo mo gba 24 ni iyen 34 game ninu 34 game yen ikọ ti anastri 86 points oni won ni o 86 points ni won ni nigba ti ikọ ti ali lali to na fi aja akegbe re le to ba play leni ami ayu kan sodo 34 game 84 points 84 points oni ko ti ali lal on lo fi wa ni ipo elekeji on lo fi wa ni ipo elekeji baba so nipa idije league torilede Saudi Arabia le to je pe Cristiano Ronaldo ifigagbaga ile to lanfani lati gba fun iko ti Al-Nassr yen ni sa ta wa 37 game ni 37 game 28 goal 4 assist on lo ni iyen ni sa ti awa sa ri akoko se igbagbe ti o ba won bere sa 14 goals lo ni sa elekeji oni 50 goals sa eleketa 35 goals lo ni amo sa elekerin lo lo lo iyen ninu dije ti Saudi Pro League iyen ninu ko ti Al-Nassr oni 28 goals on lo lanfani lati ni imo gbo alaye mi o so be o oni ta ni highest goal scorer ninu dije ti Saudi Pro League ni sa ta wa Cristiano Ronaldo ko mo bibi orilede Mexico yen Canonis Julian Canonis on lo ni 33 goals oni highest goal scorer yen ninu dije ti Saudi Pro League yen fun sa ta wa oni highest goal scorer 33 goals lo ni bakan na mo bibi ile Gẹ̀ẹ́sì yen Ivan Toni on na ni 32 goals on lo wa ni ipo elekeji 32 goals lo ni Cristiano Ronaldo 28 goals lo ni lo fi wa ni ipo eleketa on lo fi wa ni ipo eleketa ifigagbaga tite ni koju ko ti Denmark FC yen Cristiano Ronaldo lo gba man of the match bi nkan se je niyan o ya papapa e je nwo ile Europe lo e je nwo ile Europe lo mori enbe Adedokun Adesina Ayobami bakan na Abdulaziz Akinsoji e se ngan ni te wa nbe yen tori ti wa Miss Belletti of Chelsea yen lati Oyo Miss Belletti bakan na Adeniyi Paul Ogunremi of Gunners Opeyemi Alesin Loye of Barcelona lati Opeyemi Alesin Loye Oladimeji Semiu of Gunners Ola Suju Olalekan Ladimeji of Manchester United Alatani Yo Hafiz awon ti Cristiano Ronaldo niyen bakan na Opeyemi Alesin Loye e sin gan ni Yusuf Abolaji Abdulatif e sin gan ni o te wa nbe yen tori ti won e ja wole Europe lo olukọ ni Jose Mourinho won ja gbokun si nbe yen ise royin mo o ti tewo gbase ikọ ti Real Madrid adehun ti wọpọ o adehun ọdun mẹta oni ikọ ti Real Madrid lanfani lati tọwọ bọ pẹlu olukọ ni Jose Mourinho adehun ọdun mẹta oni won tọwọ bọ pẹlu Jose Mourinho le to de je yi pe won gba gẹgẹ bi manager ni oyin ninu ikọ ti Real Madrid baba gbagbe ta ba ranti ni sa laarin ọdun 2010 July 2010 wo June 2013 o na lo lanfani lati kokko sise iye ninu ikọ ti Real Madrid sa meta ototo o lo lanfani lati lo ni bayi odun meta na lo towo bo pelu ikọ ti Real Madrid o ran ti n gba yen tori pe ni sa 2012-2013 yen olukọ ni Jose Mourinho o gbe ikọ Real Madrid debe gan mani tan ba le eyan gbe eyan debe tori pe pelu tactics olukọ ni Jose Mourinho tawon eyan ma so pe defense game ni je mo pe lara awon sa to wa nbe na lo ni o fi itan balẹ le to ni highest goal ele to je pe ikọ ti Real Madrid o papa julo ikọ kankan yen ninu dije ti La Liga won o ni akosile ke eyan mi awon to ba yen ni sa yen ninu dije ti La Liga ni o tori pe ikọ Real Madrid o mi awon to ba yen ri ninu dije ti La Liga o gbe won debe gan mani ni sa yen 100 points with 121 goals won mi awon ile to n lo bi 121
ona lanfani lati mi gba ni awon akegbe won tan jo ntakan gbe ko ti Barcelona 114 goals oni ko ti Barcelona ni gba ni iko Real Madrid ni gba yen won concede ni sa yen won concede 32 goals ni won concede iko ti Barcelona concede 29 goals won ni Barcelona ni 91 points iko ti Real Madrid won ni 100 points yen ni gba yen won ni 100 points ni gba yen *347*1004*1# o na la won eyan fin gbori wole yen lori ti ka se yen *347*1004*1# abi ke gba ojo opo ti aye lu kara wole yen www.kashe.ng ayi ko to bayi.

Adani Wayo. Alakoso tayun tun torun. Ibe se be alagbara to ga. Gbo nkan ni aye otolu. Nje Eledumare a se kan mapo. Fi akoko yi mo fi rawo ebe si waju Adani Wayo oba to mo wa to mo wa to tun mo je wa. Eda re ni won ti rawo ra se si waju re laaro yi. Eda oba to silekun ayo fojumo teni. Ojima ojo keji le logun ninu osu karun odun 2026. Ya Adani Wayo o. Oba to silekun ayo fojumo teni. Silekun orire fun enikokan wa na. Je lori awon adawole wa koko ati ti gbangba. E silekun aseyori fun wa. Se ba se be ta ni obi. Kaluku rawo ra se siwaju Eledua laaro yi. Ibere wa ya loto to pada o papo siwaju Adani Wayo. O yato gege bi eya aso ta wo ti ojora won. Sugbe nikan lagbara yin ka gbogbo e lato kedele. Mo ba wa ri be ngba na. Gbogbo iyanju ti kaluku ri ko ma gba latara eto yi. Inu eto irin ejo ariye kaluku wa. Ninu ile wa, lori ise wa, lori awon omo wa, koda lori aya tabi lori oko. Koda lori omo ti kaluku bi loke epe. Bismillah. Ye Oluwa o. Bismillah. Aye Oluwa oba to ni gbogbo nkan la ni ta.

0: Hello.
1: Hello. Hello. Alaji.
0: Ti yin o ni baje sa.
1: Alaji.
0: Anje yin o ti wa lori ife o.
1: Ah, lati ebe da mo ti ti. Ejimawo.
0: Yes sir.
1: Mo fe dupe lowo ti bi Alaji da.
0: Yes sir.
1: Ni awon ti mo ri da lo de mo.
0: Okay.
1: Esi ba mi pele bo owo da mo sa.
0: Anabi ojo.
1: Abandi ojo.
0: Awon agba ni mo
1: se. Ni ti ona sister mo pa ni ti. Ati wa se fun mi. Pe lo ka ti mi. Pe lo ti bi ni ta. O to o fun mi ah. Mo le da mo pa ba ti mi ta. Omo ni. O ti ti ti be so pe ti school stop ni ojo so. E go mo ti ri ja mi.
0: All the way from United States of America. Highly welcome to the program. Sanwa ina de alo. Okay, ni kati wa nbe. Hello, ta lo wa nbe? Oh.
2: Hello, alaye Usman wa ti jani.
0: Niyo ni baje. Ah, abalo kada koi.
2: Emi na ni o.
0: Ah, e ka bo, e ka le, e ka ro.
2: Je dogun ni din, e din try raye wole ni o.
0: Ah, network. Awi e lo po loju opo. Inu mi ma do lale yi.
2: Mo dupe lodo Olorun.
0: A dupe lowo Eledua.
2: Mo dupe lodo Olorun.
0: A dupe lowo awon agba.
2: Mo dupe lodo gbogbo awon agba agba.
0: Oluwa seun.
2: Alaye.
0: Gbogbo
2: won pata atẹyin na alije na onidera lo ba jẹ fun yin
0: o. Ami o baba.
2: Ajo ati ma se fun yin gbogbo gba ni gbogbo awon agba agba tawon ya wa tin be lori eto ya atẹyin na ati ora to dale ise yi le. Alije na bi da o ti lo ba jẹ fun yin o.
0: Ami baba mi e seun.
2: E wa ni sise lenu ise na o.
0: Ami atẹyin na.
2: Iso Olorun abọ Olorun ma wa lori yin
0: o. Ami Oluwa o, ami o.
2: Lati ijedogun wallahi tallahi. Oda o si bi fin le lo.
0: Eyin ti na dada.
2: Lagbara t'Olorun, awon ti jarun ninu kere to an da laamo, ta omo mi wa mo. Won to wa mo wa n pa se fun awon na to tin du to lo.
0: Eyin la to ti bere si tu awon eyan le Oluwa o seun o. Ah. Kai.
2: Won to tin se bawo yen, ton ta awon nkan ti wa n du pe pe baba. Oda, bi ka ni pe nkan yen lo bi si be ni.
0: Oluwa ma ku se. E to ise yen kale kan se tori awon ti won ba ni pe ni ja eyin bi ti yin tori pe o da yin laamu de mi pe ele jade nu ile mo ele jadide.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: O yẹ ka iṣẹ́ yẹn.
2: Ẹ̀yin olóbe.
0: Ẹ̀yin olóbe.
2: Àti ewé orí agbọ̀n òyìnbó.
0: Agbọ̀n òyìnbó.
2: Ọ̀gbẹ́jẹ̀ yìí láti ṣe pàwọ̀ pẹ̀lú omi dùn.
0: lo ba tan
2: ta le ju me
0: lo ba di yomu
2: koda ogun ni
0: ogun ni
2: wallahi kallahi ogun ni alaji
0: iwo san ni
2: ba to bile bujo tin soro ni fun yin to wa ngo de ibe awon baba lo ka de ke oye de kan ja awon moju to da yo to ngo baba le ke oni ba jena da yo
0: ami ledumare ami
2: gbagba a ni wa won dinu aye o
0: ami o moduke baba egu ba le ma mulu wa dun e se moduke gan
2: Eh.
0: Alaji. Eh.
2: Ada ko o ku ka wole mele raye ma raye wole mo pada. Eja gba wole lekan. Nkan kan to nbe tin ta ni nje. Kini
0: kan na? Gbogbo awon mo to lo nbu mi o
3: bi lo ponu won. Gbogbo won pata ugba yo nba ti
0: kuro nbe abo lokada ma so lori eto leye to
3: oju agbami laje
0: baba nu lele yi e si ti menu e aso ru yin kola saluru ki brother mi leka bbc akinwole I don't know before, I'm very sorry. I've been here from the beginning of my program. Thank you, sir. She kwaduro. Okay. Akoko yo ma do de ba. Eje nse ba ye je kin sari ba olojo bi yo de leyin igba na kin wa bere si gba pe awon to ni penija. Awon agba o le da. Rabari eni suru nbe yen na ba oni ka ti se na. Mo bo bo rabari eje ka se ba, eje ka se ba. Tori pe eje ka yo ka yara, ka ya ile Ayodele, aye gba mi okan pataki ninu wa.